assalamu alaykum mbokki deglukat yi sen mbokk sen xarit pasteur ahmed fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu emission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina isa al masih bi yesu christ assalamu alaykum mbokki auditeur yi ñi deglu fi ci sunu émission kaddu gu sel gi man sen doomu nday sen mbokk sen xarit pasteur ahmed fall ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu mbokk yépp yi nga xamné ñi ngi yéwo fi ci biir sénégal ngay doomu réew mi wala ngay ab doxandem bu dëkk fi ci sénégal maleni nuyu ci turu ku sel ki ci turu almasih bi yesu christ mom mi nga xamne yalla yabal nako ci sunu bir ngir mu ñew ubbi buntu mucc buntu texé buntu yol buntu yokuté mom mi nga xamne bi mu gane sé adina yalla sunu borom moko tuddu néna tuddé len ko emmanuel muy tekine yalla gane ci nañu mbokki auditeur yi ni makoy faral di defé sa su nek damay delu ci téré bu sel bi di bible bi bi ñi yalla suñu borom jox jang ci kolere gu ñëk gi ñu naan ko ancien testament ci nasaran jang ci kolere gu bes gi ñu naan ko nouveau testament ci nasaran jang kaddu yi nga xamné yalla suñu borom mo ñu ko jox ñun ay jaamam ngir jangal ñu ngir jubante ñu ngir yedd ñu ngir yeñu ngir artu ñu bañu paré ci bép jëf ju bax yalla suñu borom ci yermandem ak ci baxam ak ci tiofel bi mu am ci ñun ay jaamam jox nañu kaddom jox nañu téréem ngir mu yeñu jangal ñu kan moy aji sax ji ak ci yen anam lañ ko wara jaamo ak naka lañu wara dëkke fi wala bok naka lañu wara dundé fi ci kaw suuf tay ji nak dañuy jang ci injil li nga xamné sayidina isa almasih bi yesu christ waxon nako ay talibem wax ko njabotam wax ko ñepp ñi nga xamné gëm nañ ci mom ñepp ñi nga xamné jébulu nañ ci mom ñepp ñi nga xamné teunku nañu ci ñom dafa am lo xamné wax na leen ko di leen ko yeggal ngir bëlek bu mbir yi amé ñu xamné kat yéewon na leen ci loolu lañuy jang ci téré bu sel bi ñukoy jang ci injil ci xaj bi ñu jaglél yowana jang ko ci aya fuk ak juroom ben jang ko ci sar fanwer ak ñett yesu christ wax ak ay talibem laata non yi ñew diko japp diko daj ci bant ba ba mu xame ne waxtom jotna mu tambali nak di disok ñom di len wax di len yeggal li nga xamne dana xew yi li nga xamne non la len adina di xole ji ëlëk ni nga xame ne non la adina di jëf ak ñom ëlëk mu len ci yé ngir bu bës bi bu mbir yi yexé mu fekk ñom kat paré nañu won bu du len ëpp doole du len gañ motax mu wax len len dama len wax lolu ngir ngeen am jamm ci man di ngeen am nattu ci adina waye tak len fit yi not na adina nima len ko waxe sank dafa fekk yesu christ xamne waxtom jotna mu xamne liko indi ci adina legui mu tej mission bi te famu koy teje moy bu yegge ci bant ba djel jëmam ju sel joji nga xamne yalla mo ne ki moy ku sel ki mu joxe ko mu don sarax ngir far sunuy bakkar djel deretam ju sel joju ñu nangu ñu tour ko ngir mu don sarax ngir ñu far sunuy bakkar ba nga xamne danan am digënté bu ratax ak yalla sunu borom am yiwu yalla sunu borom ñun ay jaam mu wax lol nak talibé waxtaan ak ñom ci lu bari ne len
non yaangi ni di ñew te buñu yexé sax yeen ñepp da ngeen tassaro ku nekk jël yoonam wante ëlëk ni lañuy doxal ak yeen danañ leen sonal danañ leen fitnal danañ tek lu metti ci seen kaw wante na ngeen tak seeni fit te xamne man mi leen yabal man mi nga xamne gëm ngeen ci man jëbul ngeen ci man japp ngeen ci man man notna adina ma upp doole non yoyu kon loolu di leen dal ëlëk bu mu leen jaaxal bu mu leen tital bu mu wañi dara ci yeen dudul xana mu yok leen motax mu ne leen dama lay ni wax li duma leen ko neub dama lay ni wax li nga xamne dana leen dal ëlëk dana dal ñepp ñi nga xamne gëm nañ ci man mu ne nan di ngeen am nattu ci adina da ngeen am ay fitna da ngeen am jafé jafé yu tardana wacc ci seen kaw nax gëm gi ngeen gëm waye tak leen seeni fit man Yesu Christ notna adina te Yesu mi doon wax lolu lepp la xamone lu am lu wessu luy tay ak ëlëk muy yé ay talibem rawati na nak di ñu yé ñun ñi nga xamne gëm nañ ci ñoo mom ñun ñi bok ci njabotam ñun ñi jébul ci mom ñun ñi nga xamne dañu teŋku ci mom mu ñuy yé di ñu paré mu ñuy yé di ñu wax li nga xamne dana yexsu ci ñu kaw te neubuko lam lamé wuko dafa ne da ngeen am fitna mu ne talibé bu ñu jangé ci injil ay waxtu yu metti yu tarangi ni di len xaar da ngeen sonn ngir sama tour da ngeen sonn ngir yalla da ngeen sonn fitna gu metti dana wacc ci sen kaw wante na ngeen tak seeni fit te buñu jangé ci injil jang ci colère gu bes gi xaj ba ñaan jëf ya dañuy gis ne talibé yi bañu tambalé liggéey bi sonnon nañu ña nga xamné itam ñoo ñëkkona gëm sonnon nañu ba légui ñi ngi wëy di sonn naxturu Yesu Christ wante nak li nga xamné moy yok suñu fit te loolu nga xamné choona la di dal suñu kaw duñu tital moy ñun suñu sang waxon nañu ko bala mbir mi di yexi da neena tak leen fit yi naxte man ma upp doole adina ma upp doole ñooñu di leen fitnal kon tak leen fit yi buñu jangé ci injil ci xaj biñu jaglél Matthieu ñu jang ci aya juroom ci sar fuk ak ben li la wax mu jëm ci ñi nga xamné dañu gëm ci mom mu né barkel ngeen buñ leen di saga di leen fitnal di leen sosal lepp lu bon ngir man begg leen ta banexu ndax seen yool dina reey ci laakhira ndaxte nonu lañ daan fitnalé yonent yi fi jitu aha muy wax ak ñi nga xamne gëm duñu ñi nga xamne ci njabotam lañu ñi nga xamne yaakar nañ ci mom ñi nga xamne jëbulu nañ ci ñoom jël nañ seen dundu jox ko ko di tuddu turam saasu nek mu ne yeen ñoñu barkel ngeen buñ leen di saga wala ñu leen di fitnal wala ñu leen di sosal lepp lu bon ngir man Yesu Christ mu naan la yow mi nga xamne gëm nga Yesu Christ yow mi nga xamne gëm nga ko budé ñi ngi lay sosal budé ñi ngi lay fitnal budé ñi ngi lay saga jappal ne ku barkel nga neena ku barkel nga neena lolu bu mu la tital bu mu la nakari bu mu la sonal neena lolu barkel la barkel nga neena begg len ta banexu naxte budé yoyu ñi ngi koy tek ci sen kaw xam len na sen yool dana bari bësu penc ba sen yool dana bari nax nangu ngeen ñu xass len ci sama tour nangu ngeen ñu xass len ngir sama tour nangu ngeen ñu saga len ngir sama tour nangu ngeen ñu sosal len ngir sama tour nangu ngeen ñu ciipatu len purtu len ngir sama tour ba faat len sax ngir sama tour neena kon barkel ngeen ta sen yool dana bari mbokki auditeur yi dafa am lo xamne waxuñu ko mu bari wala bok dañ koy fenetal jamono yi ñu toll ci aduna ñi ñi gëna sonal nax seen gëm moy
njabootu Seydina Issa Al-Masihi Yesu Christ. Ñi nga xamne ñom lañuy gëna tour sen deret ci kaw suuf nax gëm gi ñu gëm moy njabootu Yesu Christ. Bo démé ci adina tay, bo démé ci dëkk yu bari, budé da nga gëm ci Yesu Christ, xamal né bo moytuul ñu lepp sa fan, mu am ñu jog lepp sa fan. Bo gëmé ci Yesu Christ, xamal né am na ñuy jog di la soxol, di la parel ngir def la lu metti. Bo gëmé ci Yesu Christ, bo deful dank ñu tour sa deret. Motax ñi nga xamne ñoy gëstu kat yi dañ koy wax ne fi mu tollu ni ci jamono njabootu Yesu Christ Sayyidina Isa Al-Masih Yesu Christ ñom lañu gëna sonal ci aduna tu lo xamne dañ koy wax te tegu ñuko fenn naxte firnde yaangi fi ñukoy genné mu leer firnde yaangi fi ñukoy genné mu leer nga gëm Yesu Christ ci yenn gox yi ci yenn dëkk yi moy nga nangu ne kat danan la ray nga gëm Yesu Christ moy nga nangu ne da nga am nat metit gu bari nga gëm Yesu Christ moy nga nangu ne danan le fitnal bu metti bo démé sax ci dëkku nasaraan yi nga xamné dañuy sammu bu baax ak yelleefu doomu aadama te loolu dëgg na ci ñoom dem nañ ba nga xamne tay ji ci dekk nasaraan yi dañuy jog mbolo yu takku di xex ñi nga xamne dañu gëm ci Sayyidina Isa Al-Masih Yesu Christ ci dekk nasaraan yi ta man mi di wax ak yeen damay tukki te gis nako ci dekk yu bari ci dekk nasaraan yi nga xamne nang xame nañ leen sam ak yelef doomu adama ba ku son ci adina fan ngay xalaat daw la ko ci ñoom kepp ko xamne tay ji yaangi ci bir aduna sa dekk nga son bo xalaté foy daw laqku da nga nan na dem ci dekk nasaraan yi koku ñu bëgg ko deug la ñu nang ko deug la ñu bañ ko nangu deug la kepp ko xamne son nga nax sa diiné nax sa xéet nax askan bi nga bok wala bok mu jëm ci politique wala yenen ak yenen fan ngay deggmal ci dekk nasaraan yi bo démé ñu laq la bo démé ñu dimbalé la bo demé nga feex fireku la nga bëgg dund nga dund ko la nga gëm nga dund ko wante dañu gis né légui ña nga xamné gëm nañu ci Yesu Christ ci dekk nasaraan yoyu dañ léni sonal di len fitna waxatuma ak nang yenen dekk yi Yesu Christ nang waxon njabotam né len barkel ngeen buñ len di saga di len fitnal di len sosal lepp lu bon ngir man beg len ta banexu ndax sen yol dina reuy ci laakhira ndax te nonu lañ doon fitnalé yonent yi fi jitu bo xolé gëm Yesu Christ dafa nek lo xamné sa yo ko gëmé da fay and ak lo xamné nit dana jog tek lako metital lako gëm Yesu Christ ci diwan yu bari ci bir aduna duñ lako nangul bo yëkëté sa baat né man kat légui talibé Yesu Christ la jëbuluna ci mom moma doy rek nga gis fitna tambali wacc sa kaw ci dëkk yu bari nang ci bir aduna té loolu du gulét da fi yag naxté ci talibé yi ñëk ya ba jangu soso ba njabootu Yesu Christ tambalé ci la tambali dafa tambali sax ci mom Yesu Christ motax mu ñi wax diñu denk naan bu len fatalé né man mi nga xamné seen may seen sang lepp lo len daj nako kon amul dara lo xamné daj ngeen ko té man xawumako lool lañuy wax ci colère gu bes gi ci bataxal bañu jaglél yahoud ya nenañu bu len fatané lepp lo len daj nako kon bu len jaxlé bu len tit tak len fit yi naxté ma ngi ak yeen kon mbokk auditeur yi ñu dégglu touti tiant bala yu ñew ci ñaarelu xaju waxtaan yi.

0: rus waye na nga magal yalla ci turu yesu christ yalla ngi denk nit ñi neena budé dañ la bañ di la sonal bu mu doon ci mbir yu ñaaw yu démé ni ray nit wala ngay jël lo momul wala ngay duggul ci sa yoon nekkul wante budé dañ la sonal ngir turu yesu christ neena bu boba banexul neena banexul neena banexul budé dañ lay sonal dal na fekk dañ la sonal nax gëm gi nekk ci yow wante buñ la sonal ci lu bon buñ la sonal ci lu démé niki sacc lu démé niki ndialo lu démé niki wax lo warul wax lu démé niki sédu lu dëgg lu démé niki jël lo momul lu démé niki nek fo warul nek néna dédét buñ la sonal ci lolu mukk wante nak budé dañ la sonal nax da nga gëm ci turu yesu christ budé dañ la sonal nax da ngay tuddu yesu christ néna da nga ci banéxu bul ci tit bi yalla suñu borom woné yowana mi doon talibé yesu christ li nga xamné dana xew ci mujjuk jamono daf ko won lu bari mu won ko ba ci limu ko won mu won ko mbolo go xamne mbolo gu bari la nek fa nga xamne fa la leeru yalla nek di tag yalla sunu borom yowane nako waw mbolo mu bari mi nga xamne ñi ngi ni ci sa wet di la tag ñi ñoy ñan mu ne ko ñi ñoy ñi nga xamne dañu tour sen deret ngir yesu christ ñi la dalal fi ci sama wet ñi la dalal fi ci sama wet sayuma ubbe bata khali jang ci bitim rew la fay xew lu ci bari demay gis ne ñi ngi fitnal njabotu sayidina isa al masibi yesu christ yenn say ñu deg mbir yu yeme mu am nax gem gi ñi gem bo deme ci yenn diwan yi tay ji ci bir aduna bo bëgge tabax ab jangu dañ la koy bañal donte nang doomu rew ma nga fa nga bok nek citoyen lepp li nga xamne citoyen da koy def nga koy def wante li nga xamne nang moy sa ak duñ la ko dello amna dekk yo xamne bo tabaxé jangu dañuy ñew toj ko amna dekk yo xamne dang koy ragala tabax sax nax boko tabaxé bo len fa dajé musiba wala bok nit jog ñew def len lu ñaaw amna dekk yo xamne bo fa démé nax gëm nga yesu christ dañ lay yobbu ci bërebu atté kay yi dila atté amna dekk yo xamne dañu dem ba duñu bind ci sen constitution né mënulo gëm ci yesu christ lool lepp ngi ci bir adina yenn saay ñu wax ko yenn saay duñ ko wax wante li nga xamne amna ba am moy tay ji ci bir adina ñi nga xamne ñoom lañ fi gëna sonal ngir seen gëm moy njabootu yesu christ yesu christ nak nek ko xamne wax na ak ñi gëm ci mom ci jamono ya mu feñé ba mu démé ci bëreeb ba nga xamne moy bëreebam famu wara nek itam nit ñaangi wëy ba légui di gëm ci ñoom muy wëy di wax ak ñoom di leen denk nan leen yok leen fit yi naxté ma ngi and ak yeen ba aduna tukki yokku len fit yi naxté buñ len sonalé buñ len fitnalé banéxu len naxté lolu moy li nga xamné day firndel ni fi ngeen nek fu bax la yalla suñu borom nañu daw len ñu leni fitnal nax lu bon daw len ñu leni fitnal nax togn daw len ñu leni fitnal nax dugg ci lo warul dugg wax lo warul wax wante buñ len fitnalé nax gëm ci yesu christ banéxu len motax ci bata xal ba mu jaglél pierre muy wax né bég len bo len bokké ci choono yesu christ budé da nga son ngir yesu christ néna bég ci yesu néna talibé gënul mag sangam té gis nañ niñ ko def ni mu leen ko jàngalee sànq ci Esaïe, yàlla sunu borom wax ko, dañ ko jël fitnaal ko, sonal ko, ba biñ ko indee ci kanamu attekat bi daf ko xool ne leen kii de amul dara loo xam ne mën naa ko ko toppee, kon daal dama koy bàyyi mu dem. Mbooloo mu jóg ne ko ay la yeween lool du fi am, kii dañuy tuur deretam. Mu ne leen amul dara loo xam ne mën naa ko ko toppee. Ñu ne ko déedéet da ngay tuur deretam, mu ne kon lii laay def, dama koy bàyyi yéen ngeen def li leen bëgg li ngeen bëgg. Mu woo ab surgaam ne ko indil ma ndox, waa ji indil ko ndox, mu raxasu ne leen gis ngeen de man set naa ci mbir mii, boo leen tuuree deretam yéen la. Ñu jël ko, ñi nga xam ne borom xam-xam la ñu tey jii di wax ci anam yiñ ko faatee, nee nan façon boobu amul bu ko gën a métti, coono gi nga ko teg amul bu ko gën a métti. Docteur yi dañuy wax ne noonu nga xam ne noonu la waa Rome daan faatee nit, jël la teg la ci bant bi ba nga faatu, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daf ci ànd, ah nee nan amul bu ko gën a métti. Ñu teg ko ku tedd fi Seydina Issa Almasih Yesu Christ. Mu ne nag bu dee noonu lañ leen def, bég leen bànneexu leen, seen yool dana bari basu penc ba. Kon mbokki auditeurs yi, lii moo doon waxtaan lii ma leen doon indil tey jii, di ñaan yàlla sunu borom nag ku ci nekk ah takk fit yi, ñëpp ñi nga xam ne gëm nañ ci Yesu Christ, te xam ne bu fit na ñëwee ñaxtiru Yesu Christ, loolu yool kepp la. Yàlla nañu yàlla sunu borom barkeel ci daraje yi ku sell ki, ci daraje yi ku mat ki, ci daraje yi Seydina Issa Almasih bi Yesu Christ. Yàlla na yàlla barkeel askanu Sénégal, barkeel képp ku yeewoo fii, saxal fi jàmm, may ñu jàmm. Ma koy ñaan ci turu Yesu Christ. Di leen fàttali sama numéro de téléphone 77 074 35 35. Wasalaam.
1: Mbokki déglukat yi, fii la ñuy yamale sunu émission. Maa ngi leen di sant ci déglu bi, te di leen fàttali sunu téléphone di 77 074 35 35. Yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàccee ay yiwam ci seen kaw, ci turu Seydina Issa Almasih bi Yesu Christ. Mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.
2: Fréquence Vie, la nationale des églises protestantes et évangéliques. Fréquence Vie, Abidjan 89.4 FM, Yamoussoukro 103.1 FM, Mans 99.2 FM, Abingo 100.2 FM, Ouaké 94.5 FM.